0: dong anakku bocah ayu.
1: Iya Yung.
0: Ayo kene caket biyong aja ato-ato. Ayo ditinggal sauntara pengbawean pawon yondro. Mumpung ije lodang, ayo rungokne gendingan lumantar adicara warung lapis prapatan. Gending tembang kang wis munio iki yondro.
1: Iya Yung. Sabar sauntara tak cangkinge kopi karo nyami ane yo Yung.
0: Ha ando iya.

0: matur nuwun menika kagem Cak Nar 94.
1: Cara carane wong nenandur kari ngunduh.
2: Ah, po iya.
3: Panenan.
1: Ha iya.
3: Awak kok
1: iya. Kae. Mas Tris karo Mbak Yutres sik guyu-guyu.
3: Sajak
1: kok.
2: Mas Basuki

Ngagem panjenenganipun ingkang ngrasakaken gugur gunung. Menika pun jeng mijangetaken. Sang kula aturke sisan pun. Sambel kemangine gam anu nggih sabar. Nika Mas kurir kita jan ayem matine dhe ngrungokke gendinge sliwut-sliwut ngantuk. Awas keturon lho ya. Wonten ugi Mas Genjo